0: Sapun yang ngemil tu. Nunavu mi kisagaye sana yo simayu teikanga 1999 mingaye takusot donako kikutui nangu ukiutaktumi silajomi takua takusone aktui inui ukiutaktumi ukatigi katimajingi katipadiyati dugi tamane kalini Ampere ikalui makerspace dunga sutitini ako kikutui nani takugumayuni annuwaango yuni sanasimayuni kisini ngaktuti ajigi ngittunu miksuktinu nakitui naktuni nunavumi Kent Driscoll tanna kamayuvu teikani Ampere Canada mi Wakko takwago isumasasura mata natiga da kisigayani anuani takusho titigumaduti amadu tana e idwani to stem taking waktoruni tana kawi sonidiriniku Kakasoya nila niku amado sana niku kisutuin namni neso siya nilidlo.
1: And SEAL checks all those boxes, right? Like
0: takwago kausaktein na kadugi titaktein na kadugi solo tana natiraya kakasoya titu. Amado takwa sana si mayui piu yung magumata sana niyo sani ani amado takusawtin niya kabo nuna bu sana yun ningi amado narunelu taman na kisigaya piu yung maguma just ko kako takusawtin tiguma wasingin nuinunu Okay, talk to me. Okay, to you know. Nunavu minga tu kanu natirai ni sanavam mangata. Tana takusot tinirini aktinga 3 mi 6 mu. Kitakungu yumi. Nagajore kiyo yumi. Pingayon ni udlutuin namunu. Teka ni Ampere. Adlabinga ni. Kubasin na sami. Tana to kaway manera siyo kaldot kan na ma inuan nami amisuyo makutu inuidlo okay taktumi nga tu sila drone narunere loko takut tautu Takunang wakta minni sivunissami takuyumayanginni ukeutaktumi takuaro kagduti tamanna isumalaginam aania teedinaginikku tikiutiyogunnagaro mungata suukama asiyuyigumagunniigatta makkuttuuyuni guannatsuk tanna makkuttuni ngaktuni katimayini kiggaktuiduni kanatami ukaddaloqqu tabbani inui ukiuttartumi ukatigi katimaningata katimavijuarningi uqartuni makkuttui nakituinnaartu ukiuttartumi nunalinni assuroorutiqarattarngata suullu pillugu akuni utaqqiyareaqartuti ubbalu
2: In the past 5 years alone, I have lost around 8 people to suicide.
0: Agaru tadimauratu anigorsimayu asiyuishimalikunga 8 nguyuni inuaktuni immini tamanna

halulakut la tevuk tunga suge sema nakulang mut utang metiluta ulu me epi a gerite kong lang metilugo July 23 uvango kati yung alisena ve epic jamie kayok tigilugo ilak tema tusang ne alam me yugota ko ICC kui pasakati maneng epic yala ungat tunga suti titilugo tana kalun me yunga tusang pigini agatigo amalo ay pasakta o tema katiman nakaktilugit asing ila asing inuit nunang ini nga to na kituin na sa mayulun inuit nunat tako kano nga kilaw dya law may mati ingat to tilo tako pigay ako takaktilugit tapos mato masano to sang nerelo ta ila to nga sukti kasi manakulumig tamani inutitut na lakay nang nerelo milo si ni alam may tilo sa imo kasundingan eh.

tema Inuit circumpolar council takwa tu sa malak tasi ko sa ginagatigip pasak ulla ko pigyalong at kati mani mapatuni takwa kana tama ng sa mayo ako kiti me alas kami asingin nilo ipas sa tama ni kati mayo takalong at ajiging ito ningilak takko to CBC kut kanaya tingin day kanilang may matatako pigay ako takalaw tuit kata kisunik ko drum songs muna kato yun tana to sa pigay kain ng nera tigot tana isi mo tayo yung Sarah Osving

0: tuk nindia kai na tuk isi ni khau bia su pengulu mi tu sa kai na mi asi tema ami suini lak si bolak yu tama ngono no bom tik si mamba tata ko ai si si ko kate mana kak ti lu ge ta na ta no no dunga be ko nang jok ka nga gloria teka ni ka ta lo mat ta sa ta na lo ka kati ki ja gun na lo mat ka no le teka ni kate mana kak ti lu ge ti si mamba nga
1: kanu ka valita mana pigi am ninga o kad la ka ta ka me ga vela
2: e ko ve an la ka yo hivullak paarigak ku taman nakatimanak kuve hillaqa qawyaqa tuhangnaq qawyaq uqallaq uqallaq maqqaullunga tunga huktitsiblunga inoqatip naaptini tamaanang meutaangittuni kuve hillaqa qawyaqa ublaanguyaq
1: temale pigaappallaanaarutillugitikippallaarutillugi uppalunni aaqqiksortillugoq taman naqanuilauppa
2: Nuna botunga bikune ekanayak to akorullariklute pilerekat pilerekatau pilerelau to pangnaklute tamanna katimmanioyak pitcha koluamo amma katujjaqataqarklute inui taparikkunne inui circumpolar cone songinnillu ekanayak tinginni ikayoqataqatsiarlutik pilerekataqatsiarlutik ikayo katawlok tamani katiman niyo yok ako yung makabluti ko
1: kano yung maliki ang manaw yung mana mo akit tao si man nakataas mo nga katiman niyo na ito kano ito kakatakaro atilo ko noon ako dyan
2: taman na katiman niyo yok kuwena lakit to pidyo taong maklo ni inoy inung ni Hoglo uvam ne uktu tigilunga ne waktau himagama no na butunga vikkunnu takwa kiggattu inna unak takka ino katit na ka nuna vum mitu nuna vim mingittu galue ino kativu kuveana lagittu tapuminga tunga vekakhunga kiggattu inang me ino katikka ne tamani jutiriya kale kihani atau heo katigi lagittu gu inuktigu ahinginne nuna kagaluak tilluta katujja katigi chalagittu gu
1: Tema, tikisimai ugalo ammata nakituin naado. Kuvean allagattuni luta kokattaktugi kisukkan nonnikkia ngai takuni ahpita tappani.
2: Adjigin ittuni inungni okau hekattang naang meyo ihumalu tau yunnik innoit tunga viullagia kakaluang mata innoit ingmini ihumaliogun naglutik immini piyunnatsiaglutik. Tamakwa tunga vigiyaunak tu tamani katimaniunak tillugo
1: kingun lakpa makai kisumidli tamanga takuyumana pit tapangalloni
2: e nao ta kuvia hulak tunga tamani tu luagama ino katit nakane tamanang meutang ittuni ilichillagin naklunga ilichanik lungalo tunga huktillagiwa takka tamani pilaga katikichago lagit takka tunga kol la kita katamani ikalungni nuna bomme
1: hoyan na me atok sa gunnak sa katarak
2: ikbilumat na
0: dan nuna wa butung ave kunna dangi yok glory uluk si das minga cbc kunit aku kata kata lu kudu sa kena me yesi de me la tu sa ngin na ga sita banin nuna icc ku kata mani ga yang nik kisian itu ta ko nuna but ikatui bilri kumana Nuta ni kakatawag mo yung gajaktunit inuit pikusil nginik katimayu gajaktunit kinilang may mata kikutuin na nakituin na si mayuning ilag tamas sa mga kawag yung nangmatuwa ko si katimayu kumatuwa ko si lunit tamas sa mga misa nuta ko apasok tao rila may mata tahan na CBC kuning at kulang matukatayo katato Teresa Ketsu kapawag si New Yalea Mikta na taas mga paksakun na lang ito sa akin ng milabon.
3: Paolo siyo kakun nakita ko inwi pimakyo gisangin no katimasikalat gisang mga ta malukan wili usong mga ta.
4: Tamang na pagkakalaya ito in lakto 2024 ng wala yung Corrections Act akilak sa mga pigapalilinga akapalilita ina tigoyo ka tigoyo ka jemi tigoyo ka bel lejeni Iluani, Alwan Harehanga. Ilisai go tau batin, auto tegelugu, Inuit, Ilakusangi tego, Ilisai nomi, Ilisai hotata, Inuit no Toranga, Inuit tito, Alwan Hattatatu.
3: Summatako, Katimasiralat, Ohakalawak, the big Yapalia day in Abdokisiani. Summa pimmario va nunavummi tigusao sima bilirijutino.
4: Pimmarijut vilonga janga kanadeli maami peita hangimma. Nunavummi aakittau simalluni sanajau simalluni pimmarijut vilonga janga. Ammalo inunnu tukangalluni inunnidlu kajokta kareha haptati indani ammalo. Ilisai kunnakteni, inuttitun.
3: Kiina, pika sua kunnakka katimaisi kalaa rukumappata?
4: Atausungmi tsivuotaa vajakalla jimmi ila tabbanga jakkana jakbutin niinkaanga jimmi toki muokti tsiivu nakuaksema vajakto. Ammalu makkaunni. Innan ni nuna umminga tani nagwakta sa mga kawajakalan ni malo pinga suyok tani nuna buli maminga tani nagwakta sa mga kawajakalan nuna bu pinga suyong amma kitong mga kibal lang mga kikatal mga makuhat ako yung palayo taking kitong mga kivallon meaning and kagatar meaning.
3: Kisunidlo asungin nirisao suni bilirihatak simanikungin nilo ni khinikisi pigaswaktune.
4: Inu akaw yung mayangin ni tumgawe kalangama inu ilakosing itigo layawala tumgawe ginin Inuit societal values, takuninga tungawe kaulone. Inuit ilo kusingin na kawo yung majami. Inuit tito ilo sa ikon nakatuning ambalo. Ilo niyak sa mga lawak katakalo na tito. Maligal na ito kusingin mga nakata. Ilo gaya ko na alat.
3: Kano, ukaw di kasakyo, kasungi sa ilo ko, taan na pigaswak to?
4: Aku ni kalau kenal lagi mak, tiga jauh kahwin ni, tiga jauh kahwin lagi nak ni. Inut itu, ini saya lagi kata, inut itu nak kau sokok tada, tukisual leh tiga nak sahuluta, kalau saya nak cakap nak sahut tengah, saya mau nak sahut tada dulu, inut itu alat cik dulu tada. Ammalo aku mengajar orang untuk sekolah itu nak sertong ta. Tempat kuno kata macam ni aku tu pejung kaji nak sahut pejung macam sahut macam sebujak. Tak kuno ngah inu ilaku sengin ilu saya guna nongmi. Ammalo tu kesian malingin ni. Tunisia on ollut kirakunua, kanaja oli vastettuna, kanaja oli ollut takka teguja kajoin. Uutta pateluunin, angda pateluunin, angut hepateluunin.
3: Apekoti chakalwa kunnirtonga, asingin ni hausi chakakanne rove, apere ngittarne, atuin nauti aktote.
4: Tän kajoisun hangiakkaat, auloninga pigiapulleatil logo. Katiman kaun najak tigo, tamang tiketid lagulon ni, ubalon ni, kibal ng mga kitong mian ulon ni, alang lata taykan ni katiman yon nakitang lata. Akipal le masuloy, akipat ano tiga katiman tanang mga ta, akigayong mayo. Malutin na chief investigative officer tilisigay pata kuning katiman yon ni kano akigayong nakat. Undang lama aku tahu jok, balon ni nama ngit jutingin neng, aku kaya mata tiga jauh kaje. Tiga jauh terangam mimata, gajang mimata, teh cuma chief investigative officer naga tak tengah nampung.
3: Nak kau mengai Paulus?
4: Eh, aku yang nama.
0: Tuh tana CBC kunit kul igala ko khatte wat tri sa ke tuta sa me Paulus New Yorker mi ko khatte ka kunna longat na kommentere ba bot ta ko tu sa ko mina khatang mata amat ko bia su te ko bia su te ka tweet ami su se ma mata tama ni pina so sa ya tini de kalun ni Amulipasak tako tamani irinyak tiyo yuto tikila ume mata tabanga ako kito ni ngato tit umiakot tana tayo nakato student on ice tako makutuit nakmutuit ng umiak drako nila pekataw siyo mo matatana tao nuna umit naan sa kakitat mendel tamas na mga doko sa kakundalang tana nuna po sana tuwiyabot tusok bigilaw na po
5: Takwa makuk tu pekatigilauk tabut nakiluk ta hilak juang me mingalauk mata kau yang mato kau tilak sutik am ilin neak sutik neriutini takuna yang itangit ni takublutik am ekal leakun nalauk suta ikpigit si ako yak kano ako koktigik mangata inuit am ukiok taktong me utaluk ta Nipingit tuhagaw kublugit. Amihongit na ang ugapta, ikayugaw yagayakay na ugapta, tukihe yunod. Takwa makuktut. Manaw ito galawab kihe ni imaka inakukka nilakpata. Ikaw may nang nilakmata, takwa ni pekataulaw ni minik. Ama uwaptinik, ikpigohong na kaulak lutik. Ama ikayok tu ilutik ako kong naktuk ko rangap ta hila ahijak palengin naktuk tam na ikpigiyaw tiyang nalak matako nunga tukihan na kaulak sutig luno nakakaktut kanadami kano ako ko takak mga ta tukihan na kaulak sutig luno uvagot ukaw hiptitnik ilikaw hiptitnik tigumetuin na wakalwakap ta Tukihe yo kalangan ikayugaw kanektu yak hukmat ila ikayugaw kanektu ya yugapta tukihe kanektu kalangan o kau tilaw sugillo kau yumayang ni ahingin nun o kau hekakta kublugin ami honekat kau yinak mata kano inui nunamit ni imangit ni nut aktua tigik mangata
0: Tana nuna po met Senator Ijabod naan sa kakadaklin daw to sa kain na ta si Ilak. Kaya namitiya ka pa po tanda ko apaksok daw nga kung natasin na lang matasit. Tama sila to ang people there to sa saw niya lang may matutikot kalo natin to kain na niya lang may yugod. And the World Report is coming up next. When we come back, A call for a collaboration from an Inuit youth at the ICC General Assembly. As well, yesterday on the show, we spoke with Canada's youth, ICC Canada, Canada has officially elected a president. So we'll have those for you when we come back after the World Report.

0: Yune North Slave Region ki disi a yune i ye kare ko tsuru kole kani ki ti. I in dusi hinto na ke tsene hinto ta tsene na ke tsene ko tsu kau te ki ti. In ta ti te si a yune tene ke kare kuri hale ki ti. Ko tsu kuki ta kere ke kola i kwa tati ku ki ti ko tsu yone fireworks kanile i kwa tati ku i ta kuti le kani ku ki ti. I tati te si a yune i ami i kargore konga i nise pi go tsokulio i kukuru kargokuri kansa laki nda ke ti i gu nise permits kani. I nda ka nda kulu ti te si a yune jo territorial government si ka ti te si a yune i si ti te tuta suri kore konga kuni chita go kontui kwa kunte go sa yunyat atakare i yad kargo kuru kolo ke ti. Ka nte kulu i one national park si dati ke ti. Ko so tene wa ke si ti tere si ti tere karba ka kere te le te e we kani ke ala ke tate i ka ha tu le ko kere ko ke ti. I ko so ti tere si i ami a yune sa sunta kani kore ko te kare sa sunta ko so propane ko so barbecue kani te i ko la. Tulle ki ti kain te kulu tihtere si government ko la tihtere tene ke i ami kani i i kia kinti alde ku ti jo NWT fire ku su ku ku tena ku ki ti. I ta ku si ko la tihtere si jo koni kui guala ita ki indi si tihtere si ami koni kui guala ita ki indi si i Keith Hartery hiri di si i ayune tuta territorial government ka go te hinlea. I ta tihtere si ayune i si tene ke ayune i ala ke ta koni kui kani go ala ke ta te suri te go yata asa kut ele go a go he ala ke ta ki ti mental health kiti in ta ti te si yat a kwe hante ga kiti. In ta koko ya ko he asa kuntel te i koni kui kuala ita ki indi si. In ta ti te si i ami koni kui kuala ita si ti ti in hardari i le kaku ti ti te ayune ne so se ka ti ko so te re se ko he kua huri lila in ta te besona ti kani ku ti. I go so in tu fale go so i li li kong i ala in ta ta de le hui ta i tene ta i sani in tele i go a gont ele go go i ata na so gont ele ga sun ta i a yune tene ki i kani kani tene ki go he ala ku ta i kani ga ki ti gu si go la ti tere i tene wa ki go la kani tene tene he na so gut e kani go a go i go a ga ke ta ti le ki ti. Ku si kwa yone si ti kong kula si ti tere si a yune tene ke ka yun te kona nonte. I ga chi ne hone na o tai, like o no o kane te tene ke. I si in tu kwa ta se let a te kona na kini te. In ta ti tere tai tsene ku ye i a kone tene ke. A ta ala ke ta su la kere hue. In ta ti tere Connie McNabb si ti tere si te cho region go ga i i health and social service i go here lai tante. I ta ka ti ti te re si a yune tene ke te kosona in te si si na so hati. I ta ti te re si a yune ta i tino ti sene he ku ti sene he na ke sene ko so ku ti sen si si tene ke ku luk e kint e hake ati. I ta ti te re si a yune a yun te kone sona ko ke leka i go laga go he ala ke taga ki ti. In ta ti te Red Cross members ku ki ti le i go he ala ke taga ki ti. In ta i ami te konana ni te te i go go te go ya he go la go he ala ke taga counseling kani go la go ki i ga. I go so te konso na ki ni te go so i Herb Norwegian si i da cho go a grand chief in li si ti te sri na so te ke si ti te na so hati. In ta in tu tene ke te konana ni te si a yun te kon kare se ku ki iki ti. Ta in te iku ke la tasi ko la kuhti hat ele kuhti. Kuhti tsi kan tatere we kan ni hat ita. In ta in tu si Stella de Jarlis a ke he ko te ga.
1: Merci, Marianne. I we dini no kwa e yur zini di le la kontek ansni a desi. Hadu a yur ni tsing e a yik. At obul a si a yur 20 hectares.

0: Dude, tlhego hlhego so Kathy Pope nele hego ta e Kathy ko te in du ta ku e yi ku so ne wala ko le ko ti ti la e ta inta
1: e yi ta ku sholle
0: oh
1: la la le hin so ge te la ta ku e he te ne ke e ti ne la cha e ful ka ta ka se du wala ke ti e yi la hin de che ne ya ka ke de in ti ha e he me ni ko na zo Hei chi kahi te taho peite te I peie ta dasho kanti a kei mwane estin ki cha tu tile ke ti e I la kui hu.
0: Oh, ha, ta ti tele pegare tinch a tse te ta ti kola ke ti?
1: Ha, ha, e I koto ta alende estini ki cha kena tsa ta tene ke kina shi ke te ngile iwala hindi chan ke se ula aya ti hero ke ye ngile iwala to ti ke ti hindi ya se kona zo hini agunte kuli kala le hindi chune ti cha se ke uye su kuli ho ta ti le la to ti hindi ni ya se ko ta ti hini agunte kuli
0: Hoi, tari tino I la barch I ka, kone kuhte na hlam tane.
1: Ha, ha, kuhure di ka, ala so hinsa I wala, tere I kuperhete di e I wala. Ha kuhure chungko, atla ko kate huasani hinta, sonya da hon hinta, kuhinko, kuhta, kuhinko te nilan go za ke te sonya atla, a kuhta sonya I. Ka unkwea ye, ala tasai ho dishu.
0: Ha, ku si, ku la ye, te kore, te la ye tene ke, ta kuri di ye, na kese, ye, doll sheep kani ka na kese kani le, ka gut ini ka la?
1: Ka, indi tene, kinte tai tene hoeti in le,